0: mbesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma tu arathime
1: na ruga mbesa by the way niruega mwono jimotu
2: niyase sangu zenya
3: nene mwaro
2: umuru

0: etagwa muigai wanjoroge saitani wengerere ko rwembo rwatukenyiria wega athaigire vandite wega na dakika 10 na 5 amuthikiriria good morning wakore kuonde urandikiriria kavindari gaka nwatuthite na mbere wega amuthikiriria gukoro watukigwatanira wega muvango ri wagicukuro kya muthenya wa Sunday karimi magine yore twari yakwa twina ndunga tayangai Reverend Kibali natuthite na mbere kwari ovoregie komomora komomora magongona mauye mau magongona Reverend
1: yes.
0: Ni matuwekete ma kuina ini yandu muno no ati wambira force watengo makora wagioka nayo niyo turenda riu kumukirira nayo
1: Era
0: gutaina nda. Tukatukithisaga na mbere guko kwina ndunga tangayita kwa Bishop Kiringa.
1: Yes.
0: Bishop Kiringa ara mumandikiru message.
1: Yes.
0: Na kambira ngetheria Reverend Kibali muno.
1: Yes.
0: No mwire kivunjio ni kiega.
1: Amen.
0: Na notwite na mbere gukura ni turarathimwa.
1: Amen.
0: Kiwo ni kirama kawega.
1: Wow.
0: Aria mumo na ke mutambore.
1: Yes.
0: Akambira karimi mwire agatembea kivote tondu nderi giteguka no mwire ngai no kumutethia tu
1: Mwarangagia
0: nari niguo uguo riu watukithisaga na mbere wega
1: yes
0: ru Reverend ni twambiriria wega muno
1: yes
0: na twambiriria vari guva Gideon tuona kavinda kera twikire wakwa thwa ni ngai
1: yes
0: vuvua miaka mugwanja na kingagi yake mwatha na wanamba yo mugwanja akimwira uri agwika na vau nivo turakinyetie vakuo mu murakigongona
1: kigongona kigongona kivana gatariri
0: ta
1: mukanda ove tembuli kithakari
0: niguo
1: nona kigongona kivana gata mukanda ove tembuli kithakari niwe thirukire radius yora sawa mukando
0: wa vautu
1: understand na ugo niguo misi bengi ivana that means nya mburi iyo gitanga kananga liga uka ni limited chances sia gutura
0: sia
1: go survive
0: iva itondo yo vautu
1: ndio apa
0: niguo
1: mwe yaga uka kenda kumekuwa ndangithengerania nayo ndangitumira force
0: meme
1: so nikora go we vetuni ki ovinyiritu ni kigongona kia msie ukora go vana mundu moverere ngunia ya madhiga
0: niguo
1: no gaikwa ruwiri ruriko
0: iva ima wena Overe tangunia madhiga
1: doga ikwa ruwiri ruriku na kuira ndongivura akoro ku ina ingangi na igukuria na akoro ku ina ndambara na igukuria
0: uguo riu ku ina shag hipopotamas
1: kiri kiri akoro we muthambiri munene atia akoro akoro we muthambiri njorua
0: niguo
1: tigo yetwa thambagira kiruru mwena gutia my mengi
0: Iya tu modalnya zambirite
1: modal. Na ina tristi na mwezana nwe katia.
0: Nwe zambira.
1: Mendo ni sata diri mume ni tego mwenjes. Ya. Leo. Mundo anoga koro wese kuthambira atia. Anoga koro we diver.
0: Niguo.
1: Diver munene muno. Na we moverere ngunia ya madhiga.
0: Yes.
1: Don't give up. Tako thambira kuivonoki. Ruwiri ruri.
0: Neoma.
1: And that is how magongona mama misi matura giandu na madhina.
0: Niguo.
1: Tati andu asio athini.
0: Ehe.
1: Tati andu asio avinyiririku matigeragia.
0: Asa.
1: It is so painful atini mageragia muno.
0: Muno.
1: Ginya gukira aya arathimi. Ni mageragia muno.
0: Niguo.
1: No kugeria kwao ni kurathirua vinya ni siovoiria cia kimusti. Tondu magongona mau makiaragia kuti undungika.
0: Yes.
1: Magongo as long as kigongona kiu ke moyo. As long as kigongona kiu ni kiragweta maritwa. Ni kirakwira karimi wewe wangania. Wi wanjeru wangania. Mugendi wewe wanjeru wagatunyu. Na kuti undu guko ni tuo twaragia. Na twaugire mutingive tukavana. Na twaugire mutingi kinyavana. Na twaugire mutingi giakena. Ni ugwetangirira.
0: Niguo.
1: Ugatengeranagia na nduko na matiratengera muno no ni makovitukire. Ngoma ni asindo.
0: Na sindo na kuira.
1: Ari twari ya Jesu. Niki mwathani eraga Gideon mundu wa ngai mwega.
0: Yes.
1: Katiriri. Vieru
0: niguo
1: ose ngombe yaguo rusu ni tugazira mazira mumenge kwa desperate measures
0: call for
1: desperate measures

etagwa Karangatha na rwimbo rwake ndungiuka kumbikarira uricaga indo ciakwa tarĩ we nthũkũmagĩra kana nĩmagĩra atĩ nĩ ũravanga atĩ kwĩna boundaries kwĩna mĩvaka wĩno wa tene tĩkwa tũracokia kĩrĩa nini rĩu ndwekũgwo atĩ no nini na nini wewe nthũ ya ngoma kambĩra mũtambo ũrĩ mũno na kauga kembũra sawa kabica pius wa gatongu kana pius wa gatongu kũrĩa mwena wa karingarĩ pius ya kamboria ngano cokire njobu njamba twarĩ na pius wa gatongu weekend nondũ rĩu kũrĩ mũndũ uga njagĩwe kwo tũbangaga mbona uga tũkuoni ũria pius kana tũtiarĩ nake kuona vandũ twakariĩ nthĩ ũguo tũkĩarangia nondũ kwĩragwa ve njamba ĩtagwa mbitia vaiga atĩ makũng'ong'o matũngana rungu rwa mũthithi ũguo maciraga andũ kamone marĩ ithao rĩu nanjĩ twarĩ na pius wa gatongu akĩmbĩra mũndũ ĩgue marĩa njogu mũndũ nenda kũmenya ngũngithiĩte nondũ no wĩrangithie sawa nĩ igue magwa rakini tigue maguo guo kiundutho pius nĩ mũthuri ona tũmĩaka nĩ mũthuri onete maũndũ mengĩ na ũguo nĩguo ambĩrire ambĩrie kingpin ndũgetĩkĩre kũthi kũgue manjoguo tacie ngũngithia na atĩa ano kwĩrangithia nĩguo ambĩrire tũtĩkĩre kũthi mbere na kembora tha inyanya vĩtũkia ndagĩka ĩkũmi na inya ava mũtambo ũrĩ mwa RFM nyimbĩtajagĩ kingpin na ngakwĩra nĩ tũgũcenjie kinyo kidogo

Rune rurembo rwa asukari rinetwa ni susu na kuma rwa ino rwathiria miaka itano kwoguo na cio njamba ina tura ithikiriretie wana cio ni ciage toria atutikire kuthitu nyiviriretie kembora yeto ndina ngaja matoma kumeva mutambori na ni mwenoyo ingi tiga thaka tanie

Yes, ani mwira gatiba kamemere kavuta nikaye mu RFM ne kinyo ogwe kinyo aya mundu ogwa namba egana rimwe atomirwa ngiri ya muthia yake ya muthia kana ulimwa wa muthia tha inya na ndagika mirongo ina on the dot ni atomirwa ngiri imwe kogu andu egana rimwe ni makoro magitomirwa 1k 1k wa mundu nikama America vota nikai moro FM na ngoda mundu itagwa Karo Wangari Karo Wangari asante sana namba yake ni 0791 ikalikiriria na 64 navau nikanga nikama America vota nikai moro FM amuru tuingi itagwa Njenga Wasusu nike auma kivaroli na rĩu nienda kũthiĩ ũguo mvutie nginya rwĩmbo rwa rwĩbarĩa nĩ rũvutie vanini ũguo tũcoke twĩngĩre nyĩmbo cia kisasa no nĩ wega tũkaririkanaga nyĩmbo ino cia tene mũthikĩria wetũ tũtĩka riganagĩrwo mũno nĩ nyĩmbo ino cia tene na nĩona andũ aingĩ mũno nĩ makorwo magĩkenerera nyĩmbo ino cia gatene ũguo twaciĩvutavutia nĩ makorwo magĩkenerera mũno na tũgacokeria ngai ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũva kaũndũ kau ga kũririkana nyĩmbo cia tene tugirwo na tũkĩvũra nyĩmbo cia thaino tũkaririkanaga kĩgooco gĩa tene na nĩ tũkũthondeka show tũkavũra nyĩmbo rĩu cia tene ta ũrĩa tũkoragwa na kembura rĩu nginya kĩgooco tũgakorwo na nyĩmbo iria cia varĩa gatene nĩ ũndũ vĩndĩ ĩyo ya nyĩmbo cia tene ciria ciĩtagwo cia ngogoyo ũrĩa cinagwa atĩ atĩ nĩkuo cia ngogoyo cinagwa cia kĩgooco igakorwo itaĩvo cia kĩgooco ciakorwo ciĩvo icio cia kĩgooco ciakorwo ciĩvo ciakũnagwa atĩa cinagwa atĩa nĩ ũndũ nĩ twĩgucaga nyĩmbo cia ngogoyo theka mũkunĩre kana kamũthakĩre ikoragwo ikĩthakwa na ngita na nĩ matũmagĩra mananda marĩa ma tene na ũkaigua titathaino so nyĩmbo icio twĩgucaga cia tene cia mũndũ ũgwĩtwo Kamarũ cia CDM kĩratũ cia ndikei wa Maria cia wahome wa maingĩ icio cia tene kĩgooco gĩekarĩte atĩa na kĩgooco kĩaĩkũ nĩ ũndũ tĩkuga atĩ nyĩmbo cia ngogoyo nĩ cia secular nĩcio ciainagwo tene no nĩ tĩ atĩ ũguo mainaga nyĩmbo cia secular gũtiarĩ na nyĩmbo cia kĩgooco nĩ ũndũ nĩ kwarĩ na kĩgooco ino cia kĩgooco ikoragwo ciĩva angwa kwa ngogo ya kĩgooco ĩkũ ndianegua kũndũ onao onakũ megũkorwo makĩvũra ngogoyo gospel ngogoyo ndiana megua lakini ava kamemere kavota ni kawe mwaro efema na thikĩrĩria tu akameme kavota ni kawe mwaro na arĩa marakorwo magĩtwĩrorera kũrĩa gwetũ gwa Facebook na nginya mwena arĩ wetũ arĩa matũthikĩrĩria kũvitũkĩra Citizen Digital App nĩ tũkũreta nĩ tũkũthondeka kaũndũ kevo we tũkambagĩrĩria twambĩrĩria thaa igĩrĩ ũguo nginya thaa inya nĩ nyĩmbo cia tene na ũkathikĩrĩria nyĩmbo cia tene ta ngai wa arĩa me muoyo icio nĩ nyĩmbo cia tene mũno tũgaciririkanaga ũguo nyĩmbo ta ino cia mũndũ wĩtagwa mũthĩni mũthĩni wa ngai andũ ta Njenga rwĩmbo rwake arutire 1998 icio nĩ nyĩmbo cia gatene tũkathiĩ ũguo nginya 1980 cievo kwĩna inya nyĩmbo cia 1980 ota secular ũrĩa ikoragwo kuo nĩ tũririkanaga ta andũ metagwa gĩoko nĩ marutĩte nyĩmbo cia vau gatene mũno na in fact gĩoko nĩ okĩte na music mbere ya mũndũ ũgwĩtwo Joseph Kamarũ nĩ okĩte tene mũno na nĩ gospel tũtegetĩkĩre ĩkunĩkwe mũno nĩ ngogoyo okay nĩ mbega tu tĩnaĩ but nĩ wega tũkarurumũra kĩũndũ gĩkĩ nĩ ũndũ ũguo andũ etũ makenagĩra nyĩmbo cia ngogoyo kana nyĩmbo cia secular cia gatene ũguo makenagĩra wana akristiano wana arĩa me kanitharĩ no makorwo magĩkenera nyĩmbo icio cia gatene makĩria katũbũre rwĩmbo rwĩava rwa mũndũ wĩtagwa mũthĩni wa ngai wa arũme katũthikĩrĩri twĩgue
Ushu ni mutungateri wa SK. Kato dikiririe wala nune watane 89.